0: Ang parantos katampi ye cupu manik astagina.
1: Iya nge.
0: Di alak iliku iya resi Gotama. Nanging katingali dina eta cupu teh aya aksara.